papa papa nye fo nu koko na wo sa chire na dey na o ma mi ji sa sa si ya yiti suwe aye so ana mo pe ne da ye ni won tem se wo chi biro se wo chi biro.